eswingai nalingaki dayo na funda yo mamu inutile na funda yo nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka nategisi yango epai yorgo mpo azikisela ngai filme wana mamu koma ngai ndenge bakomaka yesu na kuruze sete mibale na maboko sete moko na lokolo mamu ozai mwasi ya libala okamwisaka ngai na monoko oza ndoki ozaki nsekwa ozali monyororo mamu ndili nakoloba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mabala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazai ndumba

0: Mimi nina wangu nyumbani, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Nasema sina makosa we bwana, sina makosa we bwana.
1: Bwana huyo ndio Shija anamalizia malizia hapa. Hebu tupe hiyo ayo. Unajua kuna wimbo na sehemu nyingi nzuri pale, kuna le le le lile le le lile. Pale umetupatia sasa kuna hii ayo.